init kapag takot sa bukas akong unang sisilip. Ginawa ko ng lahat, hindi pa rin sapat.